Je ki a fi ni dudu nkan fi yin Olorun ba olore fun anu ori ofe ife ike lori aye wa fun dida to da wa si fun ite siwaju to mu wa te siwaju pa pa julo loni ojo kewa ojo kokonla 1020 worry ojo kokonla ninu osu kewa 2026 ajeje ka ma dupe ka ma yin ka ma gbe ga fun anu ife ike ati ige lori aye wa aje ka jumo fi ope fun tori o lo Olorun ba tan se on gbogbo ninu on gbogbo akiki to ele ti gbarun iye dada ni gbani gbani ta saya oba tin pa wa mo to so wa to nke wa to mu wa kuro ninu ibi to mu wa kuro ninu lala ati lasigo oba to se pe ah fun ni nkankan sugbon sibe o nda bubuwa opo eyan lo se pe won le se kon ma san wo fun eniti eh baba bawo wa ni o to mo ji la ro yi to ba mi gba eh won ma ni awon nkankan bi et tout quand un cocon ikeji eyi to ma fi wa ri pe awon wa laye awon wa laye ai moye eyan na lo je pe o ni nkan ta gbe si won lemi pe oya iwo na gba ma fe yi mi orisisi nkan ta ti la koja orisisi kan awon eyan la koja sugbon sibe na onikaluku to wa laye oko oko kokon ni won fi ope ni won fi yin won fi ogo fun eleduwa re pe oluwa ma se be mi re mo ma tun ji mo tun rojo oni oda se be mi re mo ma tun di wakati ati asiko yi o da gbogbo to ye kin se paje kin se igba to wa ma ka mi je ku ka mi ni bi re je ku ka mi ni bi ayo ma jo ka mi ni bi igba ni je orisisi ona la fi dupe lowo e la se yin la fi gbe igba pe e je ka fi ni dudun o ba so ta nla ko ja to le tu be ju be lo opo eyan lo se pe ah awon oju ni sugbon ni awon kokon ti won ba fera igba to ba se don ton ti koja ton ti lo ti won si laarin wa mo la se ma ri ari si pe ah Eh, shepo le to bayi ki a ma dupe o na ni tori pe pelu bo se le to awon na to se n pada dupe ni pe to mo dupe ibi ti mo ba de 103.5 FM radio 1 lewa e ma yi kuro e je ka yin oluwa le to ta ba se dara po mu wa to ba tin dedege agun mefa bo na la nte si waju lojo joyce ni bi eleyi Shalafia no lewa, alafia ne bayi. Tayin ba fe darapo mo wa e ti atejise yi si 0907-648-6198 atejise ori onigbagbo to wuyan lati gbo e te si number yen a mu wa agbe wa si 80 boyin e je ka jumo ni e je ka jumo gbe ga fun ori ofe ife ike lori aye wa ka fope fun titi lai lai na ni ope wa yo ma je lodo re.

ara atokunrin atobirin omode atagbalagba e je ki gbogbo apatokota e je ka yin oluwa fun anu ife ike ati igel ori aye wa e je ka yin oluwa leto 103.5 FM atajise ori nigbagbo te fe gbo ete is number yi 0907 648 6198 atajise ori nigbagbo te fe gbo ete sibe omo lola o o mo nje yin o da uruko mi ni lagbaja omo la kasibe boya uruko yin Adebimpe Adenibare tabi tope o na ni titoruko yin ete e sibe ke wa fi orin e ori gbagbo orin eni te fe gbo ete e sibe ke ba mi forin na si boya tope alabi ni mo fe gbo ni o da na boya orin esa igbekele ni mo fe gbo abi titi dun sin oyin kan o na de fe gbo ete e sibe ke wa fun mi ni akole orin oni gbagbo te fe gbo yen gangan papa ki bi titi be se pe mo le gborin dun sin keni ah o se le ko ba nkan ti mo fe ko ba mu e wa te si ma de mu wa ma gbe wa gbogbo wa patapata jake jado orile ede wa nigeria ati oke okan nibi to tin gbo mi lowo lowo na ni wa ma fi seki wa ma fi yo tori pe yin gankan ti fi ayo sinu okan eyan tori pe be se dupe tawe ba yin dupe ti won gbo orin eyi te yin lo won na won na fi nfi ope ati mimo ati riri ise ti olorun ba nse ninu aye ti won na won na fi omo pe no fi nta pada soki nitori titi yin nikan soso opolopo eyan lo ti ndupe lowo lohun ba se ri pe ibukun na o se be o tun po janti re ni o da 103.5 FM lewa e mayi kuro mo pada bo

mareta yi tenoka oda bi okuta smagodu ni wiwo yi tenoka ni temerin le logun ati lori awon itena mori awon agba merin le logun won joko won wo shala o ade wura wa lori won ati ni bi itena ni monomona ati ara ati o si jade wa itila ima meje si nton nibe iwaju itena ni emi meje ti olorun ati ni waju itena okun bi digi oda bi christmasi laarin itena ati itena ka ede alaye merin to kuku oju ni waju won.

Bene, io mi ti porto, e la zio do, e resta, e del kelli, mi ti abile co yemese, o lo vuo yemese, ben, voce tu ane ca fifo. Tu ebi no, la ti ma fi, che ne la ti ma fi ad albero, ni wa ka ti a ti a si gri, pi esce un te, te, ti si wa. Tu ba di o se, ti un bo, ti Christi ba fa, bi bo e se, ti a yi, ba tu pa da gra wa, a ma mu e tu wa wa, si e ti goyin, ni a koton, e je ka nye lua. E ma gbagbe atẹbise orin onigbagbo te fe gbo eyi to ba wu ni pe fe gbo ninu orin onigbagbo e te si number yi 0907 648 6198 0907 648 6198 tabi to eto eje ka yoluwa mo fe ko ma te si waju e pe number yi na pelu 0907 648 6198 tabi ke ma bo ni your right aje wa pe eje ka yoluwa pelu mo lola o lanjuro e mo fe se ki fe ka o wole Olorun adegun adura agbon ebe gbogbo apata pata ehun tata anta gbogbo pata na ni o ma te siwaju to ti ba tin dire gbe ago meje ti aba tin gba okun bayi na madarapo lati mu eto akampe gbogbo wa ti ti gbo wa o ki gbogbo awon ton se job yi ninu ose yi to ton pe akwa yo job yi ati ato se amodun ire

0: lo ma jabe ti baba tenu won mule dada ejori mi sa murejo sa la won mo fi nse odo ya won ni won le koju si kon ma so pe mommy now that e lo kunle ke lo be won eyin na proud eyin na all this all that eyin na all of it ile ejo ti kujo die kan wa gbadajo ya na ti bere si ni mu kan o fi n keji gbogbo ajo to n bo lona mama ti ai mark e fun bi kan eyin oni toro oni sisi awon abo to wa loke far light ti awon abo ke far light mama ti fo won tin tunu ile won tin pale eru mo fi tunu ile se ya baba ri olo mi oloni temi ti won gbe wale ni ka ma fa oro na ogun ju won ma ti arrange ara won all of a sudden o bere si ni re daddy die bi igba o fe jo iba ala bebe na won ni won si try lo si court oni le igbeyawo magistrate won lo magistrate to wa nbe won ni won fun won ni iwe iyawo foko mo oko na o si fe iyawo e ma gbagbe pe mo ni mommy si wa nle o koda won si ndana o baba o je ounje ti won mo o on danu ta won mo nje won wa gba we won ti mu eru o ti soju sara bi keyan ma dagbere pe ti o ba di e to nbo si meji a keru ton eyin ni bara te ba fe raja lo number wa re we have moved to ibikan bi gbeyan paro lo won ni otutu baba po si o oro yen ri bi ibakan lase iwa ase yinbo won ki baba lo lewo so aisan ti o gbolohun ni fi se mi aisan ti o gbogun olohun o ni se yin eni ti o jaladuwo ti wa esu ni ya pelu won ore ti o je alamu to alati leyin wa ma ni tale ni e to ti e fe a ni fenu ko won ni gba won gbe baba disan se oju awo obirin gba e pele sa bawo le ran sa won ti nlo si ibi ti madam arrange fun ra e bi ko wa ko sare mu awon kan kankan won ni cancer ni baba ni ori oni cancer yi ni awon mo ba ti so fun mi pe se eni le lo afi ke duro toju papa baba o soro mo at that point madam wa fa awon mo lesi pe no I am ready to leave arin ta wa niyan ese mommy ti ese otun ti wa nwaju to si wa leyin lenu ona baba awon omo re won duro gege bi garage iki mommy ma bude o baba n wo mommy ti won ni o ma lo baba o soro mo mommy mu we court to ni ko won o ma lo o fi hun awon omo kini ka won mo de won yo se ki wa ni ki mommy na oju opo wa awon eyan ti fowo kan owe na si wa nle e mu owe ke ba wa pari e mu owe ke ba wa pari e lani 0704703341 lo chopo wa to ba je pe fe polowo ja tabe noro te oro te mi so to eh se mo pe awon rukan kan wa eh leyin ti mo jade to won atoke omo oluwole mc cash wo ye gbo ri ti cash ise ti mo se ti han nbe ejo le mi ro jeun fun oro to ba lowo nnu to lega e fe oro ayo sekere la wa e fe fomo foko e fe retire e fe soji e fe sile ise oja kan e fe kede awon nkan to pataki e pe wa o 80 66 52 0808 la wo lesun ire ya wa o 080 66 52 0808 e ma pe ti ki ba se polu woja amo lowo lowo yojo
1: hello ma
0: e ka le sa
1: e ka le o
0: yes sir oruko yin bi te tin pe wa
1: oruko mi ni simple
0: ah e ka le o gbe ni simple
1: e ra ma
0: yes sir
1: ma se ale ma se program yi ni
0: ale ni ale gbogbo ale ojo sunday ni sir
1: ah o no
0: ale sunday ni

0: ya
1: se ku po sa eh se ma mu owe ke ba wa pari e ke tolo sa
0: eh bo ni owe
1: o ye mu number
0: o wi chao se ni owe
1: eh mu number number le ma mu number 2
0: ti
1: number 1 e kabo mariwo ope ki woju elomi
0: Ojo
1: eni to ba mo oda e je nse bayi pari e
0: mariwo
1: se mo mariwo
0: e mariwo
1: eh
0: amu mariwo raja
1: bo nile yoba a ma fi gbadura ijo ajinde ojo ajinde ah bravo bravo bravo bravo bravo bravo ah baba shagamu inu mi se ndu be se nka yen inu mi ndu pe ta ba bo ogun laka yosin mole olomi nleve jewe ma fe ran temi yile atoke ade to ma fi teyin na yile o gbogbo wa ta jade lola oba mi oke ko so wa dele ka lo ka pada bo layo atalafia ah ogun laka yosin mole won a ma lo nbe baba fe sojun ajinde e se pupo amo ma pari e baba fe sojun ajinde won ma lo olohun ni je kokko ni mariwo ya nle eni kokan wa aburu ni ko di dele gbogbo wa bayi la pari owe yi sa mariwo pe ki woju elomi bi o soju olodumare oke bayi lo ma nwo ki wole
0: bene bene
1: oke ni ma wo e se pupo sa oju olohun ni gbogbo wa nwo ire latodo olohun atomi lowo oya ale ariya lale toni ajo kokola o shuke wa odun 2026 e kabo suri e

0: Camila.
1: Hello.
0: Eka Lisa. Ogbere o, oruko yin bi te tin pe wa.
1: E pari mo lo ke le ka gege.
0: Le ti aege e meji laege wa. Aege oni beji. Ori laege le tin pe mi, e ba aege gan le do ka be zip si ba.
1: Ni aege re si ni aege ti yi.
0: Ah, e ba mi ki ogbo ni mi ba ke we mi ki un o. Ka e to ba mi ki baba mi. E ji se ka to ba mi ki ogbo ni mi ma lowo. Kemi wodo adale eleyo le saju
1: mo
0: mu ware we e se sa e ba wa da se to tale to ni
1: mo te je mi ta ji kemi gbe ile o le ko e ni te ta mi ji
0: eh
1: ka o pe ya wo ni te mi wa lo ye le bi o la le yi
0: mo iwa be o mo wa be o mo wa be o
1: e ku eto
0: isela wuran gunugun loro mi wa pelu oro lere bi o wi o
1: ko de ta gunugun
0: ami ase
1: ba le ba so
0: ase odumare
1: e ba lo ya ba ko
0: ase ogboli mi ase
1: ati pe o
0: ase odumare e se ku
1: o daro
0: ah ba wo ri ba wa buko bo ba ti le gba awon o ni awon signature abi. Oh God. Hello sir.
1: E
0: ma kale oruko yin bi te tin pe wa.
1: Mai gunga ni lati kirikiri sir.
0: Lati kirikiri ah papa. Oya e ba wa da soro to wa le yi ke si mu owe.
1: Eh no ni e pe te lati se. Mo ti ta te gije pele.
0: Okay, ati ti ate gije. Oh. Bo ya ku de wa iwo le. Hello.
2: Hello, Professor Adetun.
0: Ekalema.
2: Ema Kaleo.
0: Yes, ma. Akwa setu.
2: Ma ni seka te ki poko.
0: Ah, baby, eshima.
2: Ma ni seka te nwa gunu buke ipa gunu.
0: Ami ashe idumari, eshi goni ma.
2: Ase, agbe ile ma jo.
0: Ami ashe idumari, ami ashe.
2: Ola di meji la ti korodu.
0: Ama wala di meji la ti korodu, Ekalema, gugbo le nkoma. Alhamdulillah. O se ya ku.
2: Mama ye ma lo ni o.
0: O ma lo ni lilo lo lo.
2: Be ni lo lo lo. Eh. Lo lo ma lo.
0: Ah.
2: Be ni.
0: Awon mo ni rara o pe mommy, it won't be this condition. Le ma wa lo. Ta won ba lo school, ta won ba lo ile oko ta won, ta lo mama wo daddy. Se nisin yen ma le fi daddy le condition yi. Kini mommy, awon sha fe je ki o fun awon ni ki iyawo awon fa won laye
2: eh ko fun won laye ko fun won laye ko mo ke ni we
0: okay
2: ati ta ko mu yo be jo wa
0: okay
2: ki eni yo wa lo
0: okay
2: ata o ma bo
0: Okay. In the other way, yeah. You just
3: get it right. Perfect. Yeah. Ah, I'm proud to be a woman. You know me, do. In I say, oh, mommy, but you me, Ije. Adebi eni mashi agbaole. Ebi adebi okomaro to uno ojagbaole. Gbogbo adebi eni mako agbaole. Eni to dodo ti o pon mi ti o foso ole mani e ma bole seri e ma ya lowo hello mama yole lowo mama yole lowo beba yole lowo koni ro ngba eni to ba yole lowo ko le ro ngba o hello
0: e pa radio yin nice. It's not nice when you call you off your, you lower the volume of your radio set. Oh, don't come on, anyway, just in the morning, I'm going to go. Hello. But I think you are flashing. She's not going to be able to do it. Echo, yes. 0704 700 3341. 0704 700 3341.